0: gamit niya sa pagdinig. Mas mabilis naman ang pagmamarka ng ebidensya ngayon dahil nagdagdag na ng mga marking teams. Umaasa ang lahat na matatapos ito ngayon Linggo para makapaglabas ng pre-trial order. Wala pa rin pagbabago sa takdang pag-umpisa ng paglilitis sa July 6.
1: Base sa Juvenile Justice and Welfare Act, pwedeng dalhin sa bahay pag-asa ng Department of Social Welfare and Development ang dalawang menor de edad na namaril umano sa San Jose National High School sa Tacloban City. Naniniwala si Senate President Sherwin Gatchalian na ang bahay pag-asa sa kanila sa Valenzuela City ay epektibo para sa rehabilitasyon ng mga batang nagkasala. Kaya ayon kay Gatchalian, hindi na kailangang babaan ang minimum age of criminal liability.
2: Yung mga bata, yung CICN, Children in Conflict with the Law, pag binigyan ng tamang edukasyon, tamang gabay, at even spiritual guidance, eh nare-reforma sila at bumabalik sila sa lipunan na kapakinabang.
1: Para hindi maulit ang nangyari sa Tacloban, ang mas kailangan para kay Gatchalian ay paghihigpit sa internet access sa mga edad 16 pababa. Naniniwala naman si House Deputy Speaker J.J. Suarez na dapat pagtuunan din ng pansin ang pagpasa sa panukala niyang Digital Safety of Minors Act. Ayon kay Suarez, hindi dapat baliwalain ang mga delikadong content sa internet. Hindi rin pabor si Kabataan Representative Rene Co sa pag-amyenda sa Juvenile Justice Law at pagpapababa ng Age of Criminal Responsibility.
3: Hindi po solusyon ang karahasan sa karahasan. Na ang solusyon po dito ay pagtigil ng kultura ng impunity. Meron pong nakikita tayong standards ng iilan dapat yung mga youth rehabilitation centers na naitatayo.
1: Ganito rin ang pananaw ni Council for Welfare of Children Executive Director Angelo Tapales.
4: The difficulty now is really to establish bahay pag-asa in all those areas dahil hindi pa nga makomplete sa buong Pilipinas. Ang ginawa natin dyan, yung tinatayo currently dyan, yung mga huling itinayo, ay ginawa natin per region.
1: Idiniin din ni Tapales na dapat pagtuunan ng pansin ng lahat ang iba pang nag-uudyok sa kabataan na maging marahas tulad ng kahirapan, kawalan ng edukasyon at problema sa pamilya. Pero para sa isang child advocate, pabor siya na ibalik ang itinakda ng revised penal code noon pang 1930. Sa 9 taong gulang pababa ang exempted sa criminal liability.
5: Nakita mo naman may mga nangyayari na ng rape ang offender is 12 years old, 13 years old. You see? So I will, personally, dapat let us lower or go back to the revised penal code provision.
1: Si Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, suportado ang pag-amyenda sa Juvenile Justice Law.
6: Sa aming pag-aaral, ginagamit ngayon yung mga juveniles as drug couriers para kung mahuli sila, hindi sila pwede charge. So we're going to review with Congress kung pwede i-review yung ganun.
1: Sabi pa ni Remulla, dapat repasuhin din ang mga polisiya ng pamahalaan laban sa bullying at paghihigpit ng mga seguridad sa mga paaralan para hindi maulit ang nangyari sa Tacloban.
7: Ito ang Tunog Pinoy sa 1280 CFMB Montreal. Mga balita, impormasyon at syempre musika mula sa Pilipinas. Ito ang Tunog Pinoy.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: The CFMB 1280 sa Montreal naririnig. This is Tunog Pinoy.
2: Apat na araw bago ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. May ilan pang issue ang hindi na pagkakasunduan ng prosekusyon at depensa. Nakatutok si Sandra Aguinaldo.
3: Lord God, today we lift up to you the men and women entrusted with the responsibility of serving as prosecutors in this impeachment proceeding.
4: Dumalo sa misang ilang public at private prosecutors na uusig sa paglilitis ni Vice President Sara Duterte sa Lunes na magsisimula ang impeachment trial.
5: I can honestly tell the Filipino people, the House prosecutors and the private prosecutors are all ready as we start this impeachment trial this coming July 6.
4: Ang defense team naman ni VP Sara nag-file na ng comments sa pre-trial order ng impeachment court na deadline ngayong araw. Hindi na raw magpa-file ng comment ang prosecution team. Nakasaad sa pre-trial order na dapat isumite sa impeachment court bukas, July 3, ang listahan ng mga ipepresenta nilang testigo para sa trial na gagawin sa July 6 hanggang 8.
6: Meron na kaming sinamit kasi requirement ng pre-trial order na 3 days before the hearing, dapat ilista na namin ang mga witnesses para walang surprise.
4: May ilan pang issue na hindi na pagkakasunduan ang dalawang panig na inaasahang sa trial na lang mareresolba. Kabilang dyan ang pagbubukas sa selyadong kahon mula sa Bureau of Internal Revenue na naglalaman ng tax records ni VP Sara at kanyang mister. Gusto ng kampo ng bisi na gawin ito sa isang executive o closed-door session. Tutol dito ang prosecution at dapat daw buksan ito sa mismong trial na bukas sa publiko. Tinututulan din ng defense team ang kagustuhan ng prosecution na magkatuwang ang public at private prosecutors sa pag-examine ng witness. Sa isang statement, sinabi ng kampo ng bisen na ang pagtutol nila ay para maging maayos ang impeachment proceedings, maiwasan ang kalituhan at maiwasan ang mahabang examination ng witness. Dapat daw, isang abogado lang ang magsasalita sa examination of witness at ang public prosecutor ang dapat gumawa nito sa kanilang mga testigo.
6: Allowed naman po yan, that is allowed in the Senate rules that the private prosecutors, kami po under the control of and supervision of the public prosecutors can is allowed to present witnesses. We leave it to the trial court, no? Kasi impeachment trial court, kasi malinaw na malinaw sa Senate rules na private prosecutors are allowed.
4: Isa pang nakabibig usapin kaugnay sa impeachment trial ay kung maghahalal ba ang mga senator judges ng presiding officer. Batay sa mga naunang ulat, napipisil ng mayorya si Senator Chiz Escudero bilang presiding officer. Pero sinabi rin ni Senate President Sherwin Gatchalian na naghahanda siyang gampanan ang papel na ito. Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras.
7: Sa ibang balita naman, lumipat sa Liwasa Bonifacio sa Maynila ang rally na inorganisa ng Iglesia ni Cristo matapos bawiin ng lokal na pamahalaan ng Quezon City ang permit nila sa People Power Monument. Sinuspindi naman ang klase sa Maynila at isinara ang ilang kalsada dahil sa pagtitipon. At live mula sa Maynila, nagpapatrol Michael Delizo. Michael, kamusta ang sitwasyon ngayon?
8: Karen, as of 6 p.m. sa tala ng Manila Police District ay nasa 4,400 ang mga dumalo dito sa Liwasang Bonifacio. Kung tutusin, no, mas kaunti yan kumpara doon sa mga dumalo sa People Power Monument nitong Lunes, nitong Martes at nitong Miyerkules. Pero kung makikita dito sa aking likuran na apaw na yung mga tao sa Liwasang Bonifacio, hanggang dito na sila, occupied na nila itong Padre Burgos at yung katapat na Arroceros Park. So far, peaceful naman ayon sa MPD at walang naitatalang untoward incident. Organisado rin ang pagtitipon, lalo pa nagbuhos ng tauhan dito ang Manila City Hall, ang Manila Police